musabe uwereherero mubiri Yesu wae mwanzwa ngasondereko lo mubiri uyu busana nawo umbe neema yawe yereko lawo ndeke obuchiri lolo omusabe uwerisaba Bikira Maria omuole wae Bikira Maria namasa eri ihira omugwenge bwawo erireka omubulembere bwawo neretolera eri kurubulige bwawo munagwire ebiro byosi nokondambia eri holali yae ngakusaba ulama yomutima no mubere wae ngaiketero kwiwe erikiranale eriosi ngakuherero bwogeli neriryambare eriosi obuyingo nomuhindo wae usana nerisaba lya uli buyirire neribanza lyae amate kwa osi ase eribawe akokutibawe ngokusondire waka sondo mwana wa Nyamuhanga omusabe worisabira bandu bosi Nyamuhanga wae ngakusaba busana na bandu benoka da omochi wochosi babani eri wekinywa chawo nere kwanza iwe Nyamuhanga tata wetu usombole umwitwe mwabaluona na bambesa banje watikayebo okuya bakara kutse bafrera kutse babikira kutse bakangiriria abusi ibanuwene emberesha Kristu mwami wetu amen emusabe mike mike Yesu muwenge ngakuherera matande neriagalwa lyage okusangwiwe wame neriagalwa lenge kwitwe nibe nerehola twanganye lobola Yesu wayunganyire Yesu we wobulie omoyo embolere wa Yesu ubye lwanzo lwage omoyo embolere wa Maria undamaye omoyo ngwire wa Yesu wanze we osi osi okuli nalya tata neri omuhala neri mutima ngwirire amen

0: Kakala nivanja vavutembo, eri tukira mayenga maleve, obukoni, werihimbikwa na ebola gundibujo, eri hika omochi bungo chetu chogunyasa, nomoma kawetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri tunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakala nivusi.
1: Eruha na kutsebu, ereheta narendo boka kutsebu, eresala ebebe ebiminyikalo ebibukoni bwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse oko mutunga wae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrehembekwa nubukoni bwa ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byama wa habwa omubatsi oluba etu kandibia etu amabika kiria na rero muisa wa resaboka kanditwa amabika kiria itwe na behanda be kuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilavera amaetse omomuberi omukoni oyulia hola nobukoni kutse oyulwere obukoni ngolunza amatande ebisalo omusase amabi.
1: Tukaika kiraya omanzera yerina ba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike.
0: Eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa ebola neritenditula okovinduviwe no lunza na matande nevisalo no musasi na maviwiwe nerikwama amahano wabanganga tukandivya itwa maiteya neriteya evihanda vyetu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula ryobukoni obwa ebola.

gaba kare shomboko wa mavele ma amatunda au musasi le premier du cap wa mo shomboko ukasunge ni avia sa kondeke nerio echi huo emoshombara eshomba embarara ni wambu echi suchi eyi teme teme uma me uma yikavi chi uhani ya chinene na rukumbi hoshe yo ngaba ngandi lori ya gusu wa ebo wando aba lukurungu kweno aba lukurungu kwe wetweria kusi aba li embarara mo uganda mweyo kumbi baiba na muhera omo barara mweyo momote mu uma me uma nguwe chi omote nguwa mamanga amanga kusi omote we avoka eyi yabiji neyo mo mko yanga iyo mo chisu chimwe hali eyo yabiji niyo ikatu watika ya amare mawetu kuse chisu chimwe eyo yabiji ne akahehero emite yikaretera akahehero emite yikaretechi akahehero nerio hani emite eyo tutorere itwabia isi watu wago chitia chitia uko abaka aranga mearamba tukana ere mearamba ama eucalyptus ama gravilea e gravilea yo mwaram e ma eucalyptus aya sharere ta matunda na viguwe ni tuwa heru mushi tuwe miti ya yiringe vyo wene nere kumbe ya bekota esa ya berekota tu akatambika hika iwa iwaticha moyo itwa iwaticha moyo itwa iwaticha moyo tu murukandi ukandi lucha morupago kuse ukande konda uka ya himba vyo wene busana nachi kundi omuti akavya bekota kusibu akavya nago inyari munuha nerio kavisha chire tuletera omukuwene eoksijene eitoshiyu niwo mwesa ama kota inyama betorati kumbi nyangana kondwa itwe iwetita muwakalwa mongesho mbao nikwa itu namusha here yindi eyika komborago ema ebyo tukakola hano byabiri twabere menya omuto waka kula ngoko waka tuletera ni oksijene yonuba luba kulabo wabere kota kutsibu omuto wabere kota kutsibu ama bikekeluha akana tuletere e oksijene omukuwen kobe nabetia nikwa ama bikota kutsibu eshundambisha ngana hika itwe iwetita muo itwe lusha mwesho mbao nikwa narukombe butunamu itu namu shahera emihia mihia emerere merere yika kule yo eyo ye yika tule teraka nina yo omu kuwene mune ne kulaba ya berikota tukana ye okomiti eye eyi torere itwa itu isi watu wago chitia chitia hanie miti yini murie yo kumbisi watu wago chitia chitia emiti eyoshi yoshi eye na muturetera matunda kumbisi twatwayo ise wakondo muti owana muturetera amatunda emiti ina murete shondosu yen eavokatie omuti we avoka wamakonda ewamatukoser ise wakondo muti owe avoka kundioyo akatu letera amatunda anamutu letera matunda esho avoka eyo basi kumbi se mwakonda nemo aho wangato kerehera go ngemuri go mbarara mbarara eyi ya chisuchi iwa toka go iwa hera go nemuri yo oyo washari ya kuhonya ya kuhoni shu nyunyu na shu sekari ya kuho na shu nebehangwa vya nyamuhanga vikaibe na mupipa omukama monga na babura nyitu ya nishu nyunyu eshu wene eshi katu watikaya eritunga mazingira huku wetu miti wa maherange ya avokatie yemuri ya yu iwale kago oyo kashari ya kuho na wini ya kuho nishu nyunyu wale kishari ya kuho na tutubandutu wale ya kuho amanga nonga manga omuto wa manga nawo ise wakonda go chitia chitia kunya na muto letera ebiwuma ebyo tukalya ko batai mwaire twa heremete iwa heremete ni wambona ba wote chiso cha ba wote ebeso chibye yo kumbe eba tu horu usalweri ya tukaya heraye meti siwa mutu tukandira matunda wa kuitwe basa na bande bandu aboshi abangali okomiti eyo yabereta abangali matunda okomiti eyo yabereta go ibi wene oyo wahero muti oyo kwa mwini abere ganda no mwachi ndechi huo akabine bilitu wachichakundu.

0: Plat, oh, allez pour moi.
1: Mmh.
0: Yo, bagandu wambo, ah, nyo mvule mtu evese kumbi. Ni bwa mbwa mbwa ringa 75 vaje ula kombie 25 dollars kandi bwa chose étonnante iba kandi ba bwa
1: iba cheshi ala
0: iba cheshi ala nash donc e shonji mba shuba kisha ulia kandi sha on
1: chonde mon
0: sulangi kondi kwa ene bo
1: ya kondi na babiri bwa mbwa
0: bantu sipa chakana lava kondi muna bule bakasi bakasi ko mundu o muna ni musaki mortier kandi bya bili biendedi Sibanga shakanganya umuntu narubangana donge yabibye ngakope narubasi sibarutle komwe mwe sibarutle semwe binywe
1: yabikaba kala kabando babo ambutu ya chingule vest ya tunga enemu
0: eh tuya chingule tulangire vest ya tunga enemu ebindo byetu nali ya muhanga benemu tulangire ngakoba katakite kabando mwe kofizio omukominote bagatake mwe kofizio narabando bamorke balangire ngawaza ama hopito anena ba responsable hanama hopito alimo ba responsable nge hopitalo le matanda nga wazambeno ayo inya bandu
1: bane bo wangana butiye matanda kushiyo mundu walua
0: wanamalangera inya bandu banauti banauti obutrekerele matanda inauti obutrekerele nga wanitino abantu abo batua tikaye eshe bwa muna ruka ndiye bikandiye bikashaleta makuzio
1: bundu bundu
0: populasio kome bende bendu bikebeke
1: okay.
0: Noyo ka hola bakamu olukengera luwelo mufamia mbongo kotuye ishinaye tuna tukizi ko mundu tukandi mumbaya trotia edrea ngambala eshe muna bakabya londa bakabya fungula ebaloyo muvye timu haluba luba luba Ibo baneshi hobalenda edrayabo batwe twende yati nero kuba muende chatu bache kundi bagwa mbona bo lisi baholi
1: ayaba kesha reclame
0: ibango rewa akisha ikira kubali na matangula bo
1: Katoliki chiuma
2: washinja idengo yoabo ati inji na lewa nenove kala ba ukela ngrechi ho chitamire ne
1: chitamire
2: inje nganje ngalangira hukana enda Echi ndi chindu chukana ya hikiche vya fundisho. Esiki ya vale ya ulevete, ayu muhuri ya nabayaba nabata muha yu ni ya neho.
1: Mm-hmm.
2: Echi uchengene hiko konda mbyoshu ye, mwure keneende ngokoni nesu mwata ngurera chendo.
1: Mm-hmm.
2: Nero, shiba buweba tebakandi ya karamera nabo morge. Mm-hmm. Na yuwe lushiri ya vio, rete vio nende.
1: Mm-hmm.
2: Omundwabe hola, bumuwa mwure reveste.
1: Mm-hmm.
2: Eh? Kuti washunga, unemu mchihanda fulani, Una tishikire wahika kuchika cherehola alakini mwasala washunga bandu bakalona yifulani uta chi handa chinga hachi botembo ikwa bandu basa ikwa bandu biasa
1: babara mbale shoropo
2: cherehete koshanga holire ambuka toliki koshabini anashi ikwa wabara yenda ebyo shibebo ngata shakola shibilangirwe ebyo nyobyo shimukai wako
1: papi bwechuma
3: Sinjo kambe chinyo, ngachuka na basi mnyo honorable boshi kwa bebe ya vyo mkakorara Aba imbani na njinjwe na wena
1: okay.
3: Unarungishira vare mamu manyilushe kushisuni
1: Washinja
3: Abo shabara tu sindikizari ya ndekasendi, wa mstrongo wa mama alfa, nga basi ma
1: okay.
3: Bata, omacho yu nama sangarirao kusangwa Ye mubwaru lambere mubwaru mane mbate, omundu wa vyo tumutema Ibwa utemba ngara yeno waso katatana ayo. Ye mmechi wa mamorge watu lena umunabwiri. Nje mochi kuhingandi wante tuwetikana na ye tuchena humola chiri chilumbiri. Kukukwa nebuti tulangirane. Tulangirane tucheneho. Na humundwe bitu wa motema neribu mua hangaiki wa msondra na veste suwa. Ana muenda ndumbu suwa tamuha na veste neruwa kumbukai. Chambo cha katoliki. Abali mubo obo macho ama banga nabu ambu nabali okomorge babere
1: barengemera nawe ngo kosi
3: babere nawe ni rikoti mwenye nebya kuchiri aburana no musanduku babiri bambu kamumbalari kusangwe babere nda mbali mbali yebe bataba kakola tukolye beboye tutena humula etu chinoko cho kusangwe ebyo koloko cho Pia bikana kukuwa manisa ya. Na bandiri balangilisa na tuka nga nayo lwanzo tochira humula. Babu chira ribi wa lwanzo la tibitiri chinda losa. Deruwa ili na mnamalo kabi ambo mundu sata agochira na hali ya chiriru. Iba amunwa bholanga ndi agochira nga hachita seba
1: pandiri
3: kuandaji. No mundu tuwa wili muheria. Tuanzane etu chira humula.
1: Vala, lusasa. Chakacho kwa lusasa.
4: Ibu ambu mwati uyu akaso kaya konde. Unamubia watu ngerera bandu banene na bana bake bake bibasi biba ya ulana mapolu ba hiramo picha ya ule hola. Wa bulango achote masowa. Kwa sunga bandi iba ya ulama wa. wamalevye faktira ine.